0: Ma gen li sa son problem ou yo
1: Tanjou malè, mwen jwen bonè
0: Ma gen li sa son problem ou yo
1: Mon satan a fè mwen
2: Tout pa se kè
0: Ma gen li sa son problem